kaya-kaya ki wis tau dilarani. Rasane rasa kaya ga ilang-ilang. Ning carane ya apa? Ya sarapan mawon.